0: training shots.
1: Kabo shadaba.
0: Efidia ye diate.
2: Efidia ye diate.
0: Ye di efidia biate. Ye asum sum sum efidia bi. Into bi na hon mo wewo. Mo metu do sakana ati nipa ne. Yes, e wo.